mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lo ni ojo saturday gbogbo eyin omo olohun e dide nle ile to ti mo gbogbo eyin omo olohun te wa ni osodi papa julo ni ewe nla primary school e gbera so mo ki yin to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko jesu eni to ku eni to ji eni to wa laye titi dola pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan bo ti e je pe mo ti wole si ilu eko kanle laipe yi mo gba olohun gbo pe aye re bere si serere e dide nle mommy e dide nle daddy weekend to ti bere oni ni ojo saturday ojo 16 osu elekarun odun 2026 today is 16/05/2026 mo kiyin to logun e dide wa joko ni bi pepe bo be se nbo e mu omi yin to je number 5 e mu dani a gbe omi yen jade o to di sunday la to se bebe si tori pe ise ti a ran mi oni ma je si omi yen ni agbara olohun ninu service gbogbo service ni o connect mi o dekunle epaphras edide sa edide ma gbogbo yin te wa lori facebook e kan mo te si oju facebook yin e mo te sori youtube jesu loluwa ede to da to laye yi o si Jesus is the Lord so e ma bo ni bi pepe e ja mo joko ke kan mo mi sotun ke mo mi sosi pe ko salagbara mo afi Christi oba ti mo so aye yan di iyanu mi le fogo e fe lomi ko si mo wo sotun mo wo sosi ani kankan o si nbe engineer e ba mi te soju e ki baba yan mo ko lala awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe mo ti wolu eko de bayi le winla primary school ibe ni mo ati fun awon eyan ni anointing oil lo bere be loni

0: ekibe ni baba iyemi si mo da omo iwo lalaanu iwo lo nise iyanu bi e ba gbagbe sa emi ni mo wa aso e fun yin ohun ti olorun re nikan le se only what your god those things that it is only your god that can do it topic iwasu mi ti mo mu bo niyan ohun ti eleda re nikan le se ohun ti olorun to da aye atorun nikan le se o lajo iwasu emi mo so pe olorun re nikan lo le gbala it is your jesus that can save emi mo waasu e pe olorun yi nikan ni mo so yan di oloro emi mo wa so pe olorun nikan lo le gbe eniyan ga a lo si bebe gbogbo eyin te nbo ni osodi laaro yi kan bere we la primary school kin to ni e dide ke to ki hallelujah la oni ni 16 kin to ni e ki hallelujah la mejo ati ogo mejo mami mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon nkan kan be to je pe olorun re nikan lo le se o le ri bomi laye laye mo si wa lo bomi tori pe ko si nbe a mo da olorun mo lati ojo eje so pe ninu ose yi testimony ti kunle lo reke reke ninu ile to je pe ma budi enu e laaro yi enikan ni woli se e fe fun wa ni anointing oil ni eko ma fun yin anointing oil bo ti wule ka po to e to wa daju be ni pe yato si anointing oil egbon ti mo fe so yi ati ngbadua si omi oni ilomi wa pe number 5 omi yen e kan mu o ye tun lo mu bottle water kan bo ba ni bottle bo ba ni agbara ati ra bottle water bu omi ninu ile re ro sinu bottle ke mo gbe bon bi radio yi nkan meri si meta ni emi oluwa ni ki se si omi te ngbe kale so wa ru mi yen igba to ba pe 10 gbogbo omode atagba ni o fi we daddy e try re olohun fe dan yin wo boye igberaga to ba ni nita ni ndun yi so e kokon dide na gbogbo eyan omo olohun ka to se nkan kan abi se scam na to ni ko ki hallelujah si eni to da o si eni ti o gba ki won fe lomi si o bawo nkan se laju nisin won ki won sagbala orun ni pe kaabo si agbala orun ibi to laju si niyan o ti ku lara aye o ti bere si wo so pelu awon eyan torun oba ti ojekiti ati to mori be mo wa ni o hallelujah la mejo si ogo mejo lo ni 16 so so fun mi pe scam niyan ah bo ba ti en bi mi binu ko pe je pe o like voice mi so o like arugbo ojo eni to nsanu e enikan mi e se so si gbagbe npa source bayi eh ko si source nu hallelujah hallelujah is an heavenly language oni si saturday so bo ba sun le dide wa ke bo ba joko okay oja to ba se ko lohun lo da o oya dide ajo hallelujah ni to ba ni gbiraga ni bi to ba wa eyi si se lesson message gbagbe npa esin re bayi gbogbo eyan dide e ki hallelujah la mejo ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah mi na katu mi na shendo hala zenumi kwapi hala injene shetoka ni agbara eni to laye atun enikan ni woli se ni apia lori facebook laaro ko se se ma wa ago mefa ni daji mefa daji la si de ipade ni osodi ewe la primary school ibe ni mo ti fe fun gbogbo awon to nbe nbe laaro ni saturday ni anointing oil ibe ma ti gbadua a fe se lose to koja a ri se but oluwa se laaro a se labi akoso gbogbo condition ti ba wa nbe bi ta ti wule ori bi afefe ti wule ofe bi ta ba se ri na la se se be eyin omo olohun injeje mo pe ni ola ni church ni wema nkan mewa kan ni ma ka sinu omi yen omi ti number 6 toro ti se bayi nkan mewa kan ninu nkan mewa yen mo le mu meji laaro yi ohun ti olorun re nikan le se a to so sinu omi to gbe lowo yen enikan ni bawo la se se tola lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen yin se nkan kan ta ko seri iyen ni ola isin meji si ni iko wa ye ni ago meje fun gbogbo awon young people abere aside to sile e wa wo bebe ni jo sunday e wa wo bi emi okunkun bi agbara isu se njade lara awon mo kekeke lati odun metala titi wo 30 ah enu ya mi lati ri bi olohun se bere si rin o wa so mu wa pe sunday le ni oje climax so gbogbo eyin omo olohun to ba wa ni between 13 si 30 o le je opo emi na ni oje ko oro na lo o le je ofa buku ti won pe ni ikoyira yi na ni oje ki se kan kon jade o le je ogun amu boy afẹ ti jade lola so ni wema emu omi dani number 6 bo si le mu dani ori nsochi ori church awon ti n bo loni bi en ba dele soji won ba omi pade enikan ni nibo lo sodi na ni to ni oloni ni oni loni je ni abe lowe alagbare ni to laye atorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wipe bi si ti awon ago meje laaro laba ti n pari si ago mesan be ni isin elekeje o bere ni ago mesan iyen gbogbo awon eyan onipojipo eyan niyan lati omodun 31 lo titi wo 150 enikan ni ele fe kan kankan sinu omi bi iyato ba wa a je pe mi e se wo ni olohun eyan ayan fe ni bo le ti n gun mi ese bibeli akoko ti mo fe ka o nbe ninu revelation chapter 19 verse 10 an kin si to ka ki tun ni olohun nikan le se olohun nikan lo le fun o ni eri it is only god that can bring authentic testimony on lo le mu eri to san to daju ti o le baje ti o ni regunu on lo le mu jade fun o and wa gbo nkan ninu revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. Eri Jesus te fe mo gbo yi, o ni emi so tele. Eri Jesus, o le mi so tele. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Bi mba fe so tele, eri Jesus bodo jade. Gbogbo eyan to nilo eri, o fe ki Olorun ko fun o ni yanu, wa dide. Nawo yen mo na bi gba to nke hallelujah, pe baba da eri nu mi je testimony temi na jade olorun ojiji yo si mi lojiji loni ojo saturday in the name of Jesus Christ engineer eje won ti mama iso e wo mo to pe osu kan ti o le yagbe
1: e lo sa baba mi o e ka ro sa o aku adura aro yi o emi o mo ojo yin lori afefe lo soro lati ilu ifo baba mi o eri mi lo su jade fun mi o eri lori omo omo bibi mi e omo aburo mi o sele npe atigba to ti bi omo yen tori o pe 4 weeks o ti pe 4 weeks bayi atigba to ti bi omo yen ko to ile leyin ko sese to to ya ni igba ti won ti bi igba won mo kuku ma ya ngba yen lati igba yen ko wa ya gbe so 77 ta wa wa yi mo wa 77 yen mo omi omi ti mo ra pelu ororo bi mo se gbe lo fun mommy e niyan mommy aburo mi gangan ni omo iya mi omo baba mi tori ohun ni won bi le mi so bi mo se gbe omi atororo lo fun won ni odo won ni mo ni oya chama ba mi fun ni omi yen o le mix e ko ma mix e mo warm water to ma fun omo to ma fun mu ma ba mi mix e fun ko ma mu so mo bi omi yen lo fun won ni ojo saturday so bo se di ijo bo se di ojo ojo tuesday niyen bo se dojo tuesday niyen bo se send voice note si mi niyen voice note yen no ma send e si yin sin bo se send voice note si mi niyen ni pe anti mi ah omo yin ti yagbe oju won oluwaju won lo ni mo so oruko omo yen ni mo so ah baba mi nu mi dun o wa si uni ah una anti mi uni omi 77 yen uni mi ti e mix e rara uni won ko fun ni ro mu be ni oni be lo won ko fun lo won ko fun won ko fun uni gba to ma di aro ojo kiji to n be si ni fun lomi yen mo bayi uni bo se yagbe repete niyan temi gan ri bayi mo ni ah inu mi dun o e mo inu iru inira tagbalagba gan ma ri ko ma ri gbeya fun boya bi ojo melo kan emo iru inira ka ma wa so baby omo okoko inu mi dun eri mi ni mo tun ni pe ki n gbe wa olorun ojiji o sa ma n so won ara o ma n se bebe ninu aye mi koda ati gba ti mo ti de lati 77 bayi tori mo ra sticker mi ra sticker ara omi agbororo ti gba ti won omi yen si shop mi bayi pe olorun ojiji mo tun ti de la ro yo awon ni bara mi e lo ba mi pe won wa o snacks ni mo nta mo de tun igba te tun ni ka fi nkan mo nkan mo tun mu awon irun mo tun mu mo legbe kan awon attachment lori sirisi mo tun mu mo legbe kan olorun ti ma ti de shop bayi ti ma ti won omi yen bayi olorun ojiji o ya e lo won ni bara mi awon ti mo mo ri atawon ti mi o mo ri o ye lo ba mi pe won wa o baba mi o laarin ko to to irole awon snacks yen de ma ton snacks to yen pe tele tele bayi titi diro ni o si ma po ninu show glass nbe ti mama titi dojo keji ah baba mi adura yin gba lori wa o ijoko folai mission international atubo ma gboro si ni loruko ti baba to ma ti temi mimo e ba mi ki mama o e se gan ma thank you sir god bless you sir